Lailan sa kabala bahas mo sa balikat na sila at nas mo sa sus buhodan ng kulo ano na siya ta ilahi at tama ka sa diyo na kaman salit Allahu Akbar.